0: Serge Colomoni.
1: Oluka Bilia, Madeswa Bane.
0: Spar Tabako.
1: Oluka Saler, Bongwa Bane.
0: Didier Muswahili Ndeko Obama. Ah, histoire ya mouri yangana yo. Yo mokolo baki na ngai koko yangai te.